kunt ebila hung kapal nagulak chikuril balbayan hunak nakachina sabi si kiblao manawlak tabi chiku nakatsakako naking ato ating chiruhun shaman mahoeb yanan ulang hulang nakakli ating malharahlan lional kwal chikan na kwal tik likutan malakwal shkatsak ni chakib humpad nakasik liha nakakrushik chi ating nakasab ising kilkib nakakli halok matoka tachikli kahung kapal nak aran kwanko aran hiloko ulah hulah aran noko sungkwang sa komunil chiko kambi eshka kumon kilak naksab esim ilak lishsa ut lishsutam li kahung kapal rinak siyap ilak utsak li kachol chikwang chisa kukay nakwi sakip sa chol li alal kahol peh chikik shmanak nakakeretal kwinka sab esim il kwinka ilpil chiyus hunak li kahung kapal ak aran ebli alal kahol peh nikita umang shpandi railal hukama ak sheshkot chakip li kakumon hukambi eshka kumon sa kukwan utkela o lirilpan nakchap ilak li kahung kapal rinak chiko kay nakwi takwang chitya litsakal sa ilch olehil sa lihong kamal rikin lisungkwang lisum serakik lisungkwak lisum tawak ip kulah kulah sa lihong kamal.

nin ko. Eblah tzib ut eblah parisei, yo kepchishke al retal, matishkirtasita nasa sábado, rena teshtauk aru teshitmi. Apan, li Jesús, nashnau li yo kepchishko shlankil, hokanak kishyere li kwing chakiro. Shaklin utke agwib arit sa jibe. Ut aan ki shaklik ut ki kanak chi shaksho. Toho nakli Jesus kishyere. Timpas ere.